Omo amu touch up us ne trunk here school for. Obi ane ne juma o. Anya me dia manu no no aduane na ban mo ji afiru mo nsamu yi. Mo de money baba akopɛ. So wono kwa supply the whole Ghana. Ye firi ho a ne ye firi ho a yete ase. Justification say no ne pan eye nkroso no so ye mu bi ene mo nya adwen. Nkroso nya twa boss ne kofa ba. Yo ba don kaje ze plastic iko duru ho. Ye hunu nkroso bia wo any of the schools. Eya mama nya sa wo. Meti ase ase tete aso ye ye nso ye ho bi onye daa ne daa nyina be trafo akose ye be trunk twa boss si ne ho ho en na de de ni nu ya de ya. Betimi asesem. Azuma mo fa ne ma se nya justification. Eno ne ma ndun dai en cross ba. Nti ne de plastic ba. Mo de plastic ba so me da come ni pa ba akope. The whole country Ghana. Oh ho. Oh ho. Mo ya ne ma ma ne da ho dodo. Yeah, yeah, tun tun sa ne man. Mo ji anu aduane afri ansam. Ya ban. Din hu biwo. Din hu biwo. Din hu biwo. Wo mo na akoye wholesalers na ye kwakofa bia beton a. Obia benya ne nsa no aduane kaka kaka. Obia troubles and tanki. Ye dru brain kware ko school a. Eja ebetimi aka ahye out kaka. Oko na oba na asaya. Betumi dia ko obi wo ho nso kwempa ne ene nua ba akode ko yi mfie mienu mfie miemienza ji enze ye oba akosan de bekwa ozi da bi ye manfa nko ese ko to foforo ene sika nso an wedding eho ayede prospectus no ne ama amade aba mu ne nyade de ketwa o toto abewie na na more than 10,000 Ghana cedis 3 years ago ana me ba ye ko me boka more than 10,000 Ghana cedis Oto ato mu akasha ato rake ato praye ato hwan hwan ato beto ato bibia ato washing powder liquid soap hwan hwan hey hey I na kufu ado tani agazana na musi free mpo ne ebo kasei and this is by a reset e bi